Imig itaro na hamutuk ona, no reza ti ona orasawang kapasitan. Agora, itabot sira, beletoba iya ide-idek niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

Malu kroan na yung sira, kamutok palihohaw na imar, pao niya belong trinci, ha programa, inangamang niya matadalang balabarik normal niya di jong pavimento, kusi fulan sa nuluresing walu to tinantono. Molok ni, hawa to hanya lorong diak bay mihut. Kaya di saong ni lorong, ita sa kolia ko na ba, di jong pavimento ha tene no matene kanyang. Diak malu kroan na yung sira, molok kita huwete niya programa, tuin mai, ita barona lay, uji ka furakida ho titulo Hari Damai.

Ito'y itaroon na hamutuk ona, no reza tia ona, orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba iya ide-ide niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.